0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Daugan kong sabong. Nakoy 2,000. Ah, husto. Kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mangkanor, Mangkanor, manghiram kong motor.
0: Ay, Bibi Boknoy, kumusta? Nabanhaw ka do?
3: Iuli, bayadayon do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni nga kong helmet ng murag naog predator. Antong salang ang kakatol sa aping ani, siwa pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo, ayo.
4: Oh, Boknoy! Nalagi ka?
2: Auntie.
0: Oh, Boknoy, abot man ka dayon. Abi na kung imo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang nako ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa U-Box sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala niya ba, makatapal unya ko.
4: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling mo din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong U-Box motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Boknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon mo bata ka, makalagot ni mata. May paywat siya kagipahiram mong motor.
4: Ah! Nalimtan yun ka ha? Nailagin di ako ni Mokanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw dyan. Hindi mo ka na ganin na tanan.
2: Mokanor, mahiram ko usap sa motor ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka. Hindi ka inungdan nga mo ha.

0: Kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali? Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan ang kaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo ko yung kaon. Abi mo no sabat sang bagis, pre.
2: De, intua pa ko da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
3: Abaw! Puwerte!

0: Fred, te era golpe. Magalur, ikaw ba? Huwag siya man to'y magigatag-tagag-chismes na pisot ko na ko.
1: Uso?
0: Pagtarong storya pa ha?
1: Huwag ko nag-iuna naman, Kanur. Huwag ko nagkatag-katag na pisot ka. Ang akong ingon sila ha, nahapit na kanto liun.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tukoy! Asya naman tong akong iro? Blackie! Asya man to kong iro si Blackie nga puti? Nahamang yun to nirigani ha? Kibuyan na po tong akong iro ay. Kapoy na ba kayo sige gukod-gukod na tong iro? Bisang asa na tong malibang, pataka na tong pangihi, pati akong habol giihian. Kanong kibuyan mag yun tong iro, apa? Tukoy! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanar! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
2: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
1: Hoy, Kanar! Gibuhian ako yung muhang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon ngayon mong gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit kaway exercise. Nalipay po ko kay gihian niyang akong habol, eh. Dugay na po bayawan na labhan akong habol, eh. Makatilaw na po itong laba. Okay kay ka, darling. Pandamay, wala ka itong akong iro ron. Ikaw dirita na ito sa mga stambay sa kanto.
3: Ha ha ha ha!

Ginapanawaga ng sales lady nga bag-ulan nag-time in, "Ma'am, si Santi ka na. Salamat!"

0: Ikaw na lang pinche sa driver na lang.
1: Di ko, oy. Ikaw lang, God.
0: Ano ba uwaman ka?
1: Ikaw, be. Anong mauwamasag ka?
0: Amaw na. Mura magkakaroon pa, oy. Uy, kayo.
1: Aw, ani na lang. Dunga na lang ta. Sige, 1, 2, 3.
2: Noy, plite duha. Kabagyo, lugar lang.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Nye!
3: Mara!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Makakaunan siguro kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Okay, sa wala kayo sa chicken cordon blue. Pero mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako bago kumukaon. Kaya mag-selfie ako daan sa ko ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para gwapa kayo ko. Hala.
0: Uy! Chicken cordon! Tama-tama, may nalanggihan naman ko sa kong darling. Kigutom na siya kung kaunan na ako niya. Uy, kalami! Chicken cordon pink!
2: Kanar!
0: Malamay, ang akong ugangan!
2: Anong ikaon mo naman ang ako ang chicken cordon pink? Kapalo ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisong kab. Sirog nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na ko. Ako nang gitalawa ng imong chicken cordon pink kay basinunyag na ni Hilo.
2: O say Hilo?
0: Tidon, usur bang Hilo ron ma? Ah, tilawang pa na ko usab ha?
2: Unya?
0: Kasi di pa na ko malasahan ma.
2: Mau ba?
0: Mahalag ako maon sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ko ni...
2: Saan naman gibati ni mo?
0: Ang sabor ni action ko kalipong.
2: Ha? No, yun eh. Punta yung inang tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wagi na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
2: Oo ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaunay na, unya na, nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige ma, magawas ako, magpahangin sa kong sagawas.
2: Salamat ka, Nor. Nagbago na ginay si Kanor. Concern na kayo sa sakua. Bukong lalang naipilin sa kong chicken cordon pink. Buta na ako mag-silping karun, Andy. Naisahan na po kung atong kurokong huwa to. Kanor!

0: Miss, may anak ka na, titulo?
1: Wala pa, nga aman.
0: Ay, kaya sa pamatsag ko, akon ka na, do naangkon na na ikaw.
1: How sweet. Pila ka ka-pages?
0: Ha? Pages? Nga man.
1: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
2: Aba! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Ganon!
2: Asa naman itong ako, Sunoy Diri? Ako para ba itong itari ng Domingo? Kay Dunay Dirbe? Naaramang yun to, Diri ba? Mag-uragay na ako itong ipakaon ka ng buntag na wala na. May tukar na po ni mga kawatang Sunoy Diri. Pabarangay ko yun na. Makadakop lang yun kong kawatang Sunoy Diri. Kanang nanguha sa kong Sunoy, butlan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Asa naman yun to ako, Sunoy ba? Kaysa may nanguha sa kong Sunoy. Sunoy ko, asa naman ka, Sunoy?
0: Hoy, Kanor! Sabadya! Ako yung nagsabaw sa mong manok! May pa yung manok no, nagigkaon, kami wala! Masam na ito yung igkaon ganina! Mautoy mo ang manok! Nga, palag ka!
2: Darling, pagkalami, gini mo masabaw ang manok, darling, ay! Daan paligid yun ko, bantong nalami kayo! At ako yun ay sunoy ang imong isabuan! Kami at yun imong mulutong sinabaw ang manok, darling, ay! Mas kami yun itong ginaghan imong kamunggay atong sayote! Wala ko itari ng Domingo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo Tamor!
0: Hugo Tamor!
4: May gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan eh!
5: Hugo Tamor!
6: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada!

0: Nyong, ibalik ko ni Tani ang ginbakal ko nga DVD, oh.
1: Ano ang problema, oh?
0: Why may nagagawa picture nung kag why man sound kanugon Tani, oh. Nami Tani kido suspense ang iya title.
1: Ano ang title niya?
0: No ni man lens cleaner.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ubay! Nindutan ni diri ako!
3: Maayo okay, kay... Okay, buday
2: Hala, kadang
3: kayo. Bukos lang TV diri, Brad.
4: Uy! Kanday kay bago ilang bidyukihan. Okay kay ne.
5: Sir, ano yan ang yung order? Tolo ka beer o isa ka lady strength.
3: Uy! Anong naamay yung lady strength? Kasi nag-order yung
2: lady strength ba? Sir, nag-order lady
3: strength. Kong order.
2: Oh, bera po na ko ba? Nabera kong i-order ba?
3: Basig si Mangkanur.
2: Basig ikaw, Mangkanur.
4: Pusay ako. Paim naman ko yung lady strength, kalalaki ko. Ibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo.
3: Okay. Eh, bay, alis din na nabay. Anong nagdala-dala mga gladys drink din yung mga aktor ni Tanan? Upat ka buk.
2: Upat ka buk? Okay,
3: alis din na isa ka beer.
5: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
3: Kandi!
2: Kandi! Ano kong inahan?
3: Dali, dirigang. Kandi, kay musabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
5: Tulong na ka, chika babes. O sa ka, aktor.
3: Aktor? Oh, kinsa ba yung nag-order ng aktor? Na, kanima na kuha ako?
1: Bitaw!
3: Na, labaw na ko! Kanima na ko, di ba, gang?
1: Siyempre!
2: Mas labaw na ko, kani ako ako!
1: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
3: Na, basis si Mangkanur!
4: Usay ako, kaloko mo sa kuha? Lalaki ako di ron nga, lalaki mabugko? Kaloko ngin mo sa kuha ba? Kaloko ngin mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Gibayutan mo sa kuha pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko dugas sa kuha ba?
5: Sir!
3: Abay, pag-ausan na lang abay, pag-ausan na lang!
2: Sinsa na ka, Mangkanur. Sige na, magbijoke na ta.
3: Oh, tara.
2: I will survive mo, Danny. Kisa may nagpili, ani?
3: Nambot, eh. Kanta, bre, ko kayo will survive.
1: Uy, wala mi, ana. Na, wala dyan ko nagpili.
4: Uy, wala ko ka nag-order, anang kantahan, na.
2: Oh, naana mo, Danny. Mangkanur, ikaw nag-request, ani?
4: Usay ako. Padamay. Itugtog ng I will survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko. Pambabae ng kanta. Pakantahan ko ninyo, ana. Kalokongin mo skuwa ba? Kalokongin mo skuwa. At first, I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah, yeah. Oh.

0: Mangkador, kapano ba ka sa chismis karon?
1: Ano na, pre? O sino yung chismis karon?
0: Nga doon na daw, bayot sa tong kampo.
1: Mao ba? Kasaman, kasaman.
0: Pakiso! Sultianta ka! Yeah!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem.
0: Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: kanang dong, kanang kwan dong ba, kanang... Oh, unsa, wala kay manunaan nga pick-up line? Lagi dong, uy, wala yung kuy mauna-unaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una. Ay!
1: Ana!

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tara, pagkasiksi. Uy, na mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag... Uy, ang kasiksi, malani nila, uy. Uy, Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matinga kong darling, wanag yun. Wanag yung hulmang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksik, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko yung mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: Ah, pa naman, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugag tanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Bantog ra mabilar ka, unya inig ka buntag, gahi kay kapukawan!
0: Darling, kani mga bayhana ni tanawa na ko darling, sus po yung gaba. Wala lang yun na uwawa ng ilang ibang buhat. Na tanawa ng isa eh, na nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yun darling. Oh, napaisa oh. Kimpi, kimpa ah. Pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos si mga bayhana ni. Kaya ilang mga pictures, wag yung pulos. Pang-irison ko ni tanan, ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wag naman po ni pulos ni.
1: Wala ni pulos, ha? Sige. Ako nang ipost sa Facebook, arong ibaligyan ako ni pagkaugma, arong dili na ka magsigig internet.
0: Daling, ayaw na rin, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kagkiwangan ka.
0: Maloy ka.
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.
4: Havana Brown, Red One, Miss Worldwide, from Miami, Morocco, to Australia.

0: kaya kanur, mangharos gadyo karun sa akong klase.
1: Ay, very good yun yung bata, bright yun yung bata. O sa man nga subject na?
0: Cooking! Mangharos kog ka mong ngay!
1: Dabay!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: anak, lakad de blanak, kabalo ka nak, nga ato nga maid ne, kapila ko sa tudloan para matatapan ka ginmayo.
1: Dad, what are you talking about? You know I grew up in America. Come on, Dad, speak in English.
0: Ano gunit sa English ang gitudloan ko, amo nga maid, pila ka bisis. Namoy, ano gunit sa anak ko, amo? Dalangit bla. Amo na guro ay. Son, listen carefully. I fingered our maid so many times. You get it?
2: Ayabel, birthday!
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon!
4: More sa hapon!

0: kabaluka dong. Bisagun saan bitaw dong, di gyug ko mahulog dong. Nga naman, kay magunahuna lang bitaw ko ni mo dong, mura na ko galutaw.
1: Ay! Ana!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingan.

0: Instagram ay 24. Ay di arambulat kira papambula.
1: Bingo!
0: Duray na bingo!
1: Yes! Yes! Yes! Bingo! Yes, bingo!
2: Pinaw si bingo si Jimmy. Ano ba?
3: Kanor, manguli na lang tambigay. Gutom na kayo ko ba? Wapad ko kadaog. Kutoy na nitiyan ako.
2: Ma, kumuli ka. Sayang kayo. Kamay ngantos lang na. Ana magyod na. Sa bingo, pag imuhang time, tanawar. O bingo lagi ka. Oh, kada sunod mula, imuhan na na.
0: Letrang G. Say, sintay uno.
1: Bingo!
4: Bingo! Bingo! Bingo!
3: Anor, huwag yung kukadaog ba? Naunta na niya.
2: Antos-antos lang, gamay antos lang lagi. Sunod mula, imuhan na lagi na. Balikan lang tika. Mag-rosiris ako para sabay na lang taguli. Kaya naghulat na si Darling, nag-text na.
3: O sige, balik ba tayo na? Lain na ako paminaw, imurag na aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na pagyog kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod makadaog, ani. Ingon si kanon, ulan to na nakok na ako na ni Bula karon.
0: What? Letrang B! Yes!
1: Yes! Bingo! Bingo! Bingo!
3: Nagsila na lang ang bingo ng yapo kadaog. Buwan ako kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
2: Uy, ma! Uya, nakadaog ka ma! Usa na ba ng kao na ba nagbingo carding akong gangan?
3: Kanon, igutom na ko mong sikit-kit na lang akong bingo card. Niyapay pula ko na ni Tunlon.
2: Nagkurog-kurog na. Napas mo na dahil kanahan. Wala nang plasma sa zombie. Napas mo din ulang bingo.
5: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, kamakal ka ni Choy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Choy. Hindi pareha sa relasyon, amon. Kagi na pamugnawan.
4: Mix of rock.
5: Pare ko, amo si Choy.
4: Mix of rock.

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Pero dili tagi o.
2: Usay pagtuon ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diha. Diha mo agyang kayo.
1: Punta man.

0: Tagpo ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yasundun si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man to'y tatay niya.
2: Wow! Puwerte!
3: Mix of rock. Mix of rock.
4: I've become so numb.
3: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nangugat naman ang baso niya, Brad!
3: Sa chay, nangugat ako pa! Hindi na kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kay pabor kayo kay Tuag Manila kung sa iron.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Bantog na!
2: Ay, shot!
3: Shot! Mga brother, may excuse na ko kadali ha. Kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to para way sabi.
2: Pantik ka, Brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlo?
3: Hindi man ko para si mo nga iso. Madamay, nag-ring na nga kong cellphone. Mag-video call namin sa kong asawa. Paghilo mo, haay mong saba.
5: Hello, Kanor. Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Dut-dut na ni mong silpon si Mohang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Mohang Nawong. Basi nagpabadlong na pagkadirang Kanor, ha?
3: Wala, darling, oy. Katulogon na lagi ko.
5: Ayaw na idool ng silpon si Mohang Nawong ba? Tanaw na ko ang background.
3: Madamay. Asa may ngit-ngit at kita dali. At kay ngit-ngit. Oh, darling, oh. Kinamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha ha? Nga wa ka naglaag ha? Pantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Yes! Woo! Pabor na kasto, Brad.
2: Padayo na!
4: Shot!
3: O siya, oras, Scorpio, eh. Lao na. Scorpio, ikaw ka alas 7 sa buntag.
1: Kanor! Alas 7 sa buntag, nagyuday ka balak mo ulit, no?
3: Mandamay, akong asawa.
1: Nagtuog, ag wala pa ko kaligi kag Manila. Tara na, ulit na, balay! Daling, dere!
3: Agay, pahigo! Agay, matangkag akong dugan!
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Di yung kumadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Ano man? Alang kay kung mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw yung kuban.
1: Anak!

0: baka kun ambre man el mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Pre, amigo magita, ipasalit ko kanimo nga bisag unsa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyo ka.
2: Tinur ka man kanor? Bisag unsa?
1: Bisag unsa. Akong ipahuram kanimo, pre.
2: Kini man kanor, pwede ka anako ni huramon?
1: Bisag unsa lagi. Ako ipahuram kanimo. Time sa, unsa man imong gustong huramon?
2: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
1: Sige, pre. Ako nang ihatag nimo. Pakapinang pa na ako nag-loan. Wala ba? Ang iyong asawa.
3: My Only Radio plays more.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Pre, birthday mo man kagabi, ano tong sumsuman nyo sa inuman nyo, pre, man?
1: Pre, ang pag-birthday ko kagabi, simple lang, pre, pata.
0: Aba, pata? Galanti ka gali, pre.
1: Oo, pakikita pa. Pata, pata, bla. Patayog tayong storya. Piyado, pre, piyado, why, pre.
0: Aba!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon.
2: More suck up big. My only radio.
3: More suck up big express.
2: More suck up big express.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito you entero dia.
1: Good news para sa mga labandera. Yari na ang habon nga para sa inyo. Usbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Usbong Detergent Powder and Bar. Daw magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kang tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
2: LHB? Ano ina?
1: Ang lahar halin sa Vulcan Ingredient. Usbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Okay, class. Why do birds can't fly?
1: Oh, kay doon na may pag-o, Sir Canor.
0: Very good. Nanong makaon man ang tao?
1: Oh, kay gutumon man, sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kay gitunluan mo ko sa kong katapad, sir.
0: Madaman ko!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dire sa Cebu.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
2: Right.
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Oy, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Oy, may guwapag, may sexy naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Huwag yun ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tika itong mayaging adlaw na amang kay Kuyo ga driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katong kakunot kang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? Unsa bagoy driver nga? Ako aman tong bana. Imong kumpari, God. Si Boy Salto.
0: Ay, naman.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Wala ka batasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, Mapsi! Bata mo balak no!
0: Wala ka bata!
1: Mapsi, Mapsi! Dugo balak ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, Mapsi! Unod balak ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, Mapsi! Inupta mo pag-anak ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nga, Chip. Una ang violation ko?
1: Oh, dahil man.
0: Adik mo niya, si Chip. Kaya nga, mo ako pinara.
2: Oh, nata. Bawal. Chip, bagay ni. Masakay ako.
3: Ayun.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Hugot more!
2: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak nga lifeguard. Kit adam na minsan ngay. Dati nalmers sang apulo da. Injak amo te aramidag.
2: Nga.
1: Suti na ramid ko. Alphabetical. Kanya ngay. Natay ni Zamora.
2: Ouch.
3: Maride.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Hugot pa more!
1: Alam nyo kung bakit nauso ang mansari? Dahil hindi lahat ng relasyon umaabot sa anibarsari.
2: Hugot pa more!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Waiter!
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ano ba na klaseng toothpickin ini daw? Saru-saru ina sa nanganip. Madali yung pumabari.
1: Aw. Dahil ka po kayo tatao, sir, magamit. Ikas na nakabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit. Dahil man na napabari.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Unsa? Wag kay puangon nga pagkada.
2: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako gituyo, tay.
0: Wag ituyo. Ano ni Piyong kang kanahanag ka? Ano ni Piyong katanawa? Napunti sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhinahan. Kimahal ka na mo. Kihasag na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga ibalos ni mo ka na mo. Maulang na.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, kid!
1: Katahom sang ano, pare?
0: Katahom, kid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang but mo silingon?
0: Hindi ah! Ang ido nga dalas ang babae!
2: Nga! Abaw! Puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Dong, tabangi ko dong, agay. Naunsa man ka? Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
1: Ana.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, iuyaman daw ako kang photographer na iyan!
1: Nga ta, Mambi?
0: Kansarang al daw ba gani? Nagpa-Kodak si tata mo nin bonggang-bongga.
1: Oh, anong makauyam duman?
0: Ay, uyugin mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
1: Oh, bongga talaga!
0: Pagkatapos ni inuyaman ako, takang na-develop, nagkukudkud na!

0: Hoy, lalaki! Anong inatlok-tulok mo sakon? Atripingan mo ko? Nagapahan ka guro sakon, ah.
1: Wala, miss, ah. Sabi ko, anay, gwapa ka. Hindi magali.
2: Abaw! Puwerte!
1: Moral lesson. Hindi magminaldita kung hindi ka man lang gwapa.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3.
1: Miss, ano kang taon mo?
2: Ang Inday bala?
1: Anong Inday man? Do wala man ko nakabati.
2: Ang Inday bala ang kaiwit ni Houston? Amo ni bala ho?

0: Ang Jimmy
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang Jimmy Chul!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Jimmy Chul!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Jimmy Chul!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Pabakal! Pabakal Ice!
3: Ano nga ice baklon mo, how?
2: Ang wala ka katunaw, di pare sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.

0: Ikaw dong ba? Samok yung kay ka ba? Sige lang kang katawa diya. Sige ka lang haha. Maglagot kay ko karon haha mapug ka ba? Hahalukan ta ka.
1: Ana!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Ang ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.

0: Ay, hindi ako katulog ah. Pinapaminsar ko ang utang ko kay pare nga 2 million.
1: Ay sus, tawagan mo si pare eh. Hambalon mo siya nga, hindi ka makabayad. Para siya naman ang hindi makatulog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Wait, Tot! Lahi na po din mong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Di lang may kaila na. Amigo pa yung game. Pating galantihan ang dawana. Kinahangkat ko kayo mag-inom eh. Libre na kainom. Libre pag-in pulutan. Napa yung kay kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag usay gusto na akong pangayon siya, matripan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano, munang amigo kay me.
2: Ah, amigo d'yo de kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamala ba kang natukhang na siya? Unya ginapangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Medyo ko kailan ang tawhanan na. Kay Sara gud may nagsabay inom ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang masabay inom kay lahi og trip. Di, gud may close ang tawhanan na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon ni mo nga kaila ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kaila ni Sano Chip O. Si Mang Kanor.
0: O say kaila. Pataka niyo kong putunan. Pataka kong pasangil. Chip, pwede kong kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil na kay Demi Close, ana. Dabay muli na kong buhol.
4: The year is 1961 and this song is number one.

0: nakin bakol ko ikaw kay palangga ta ka. Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali tay, ari manin mo.
0: Oh, naging tampa mo kaya nakaw. Sakit ba?
1: I love you too, tay.
2: The year is 1969 and this song is number one.

0: Ang Jimmy
1: Kompleto seligado sa Linz Appliances, school supplies, pagkaon, gagamit sa balay.
0: Ang Jimmy George!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Jimmy George!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Jimmy George!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Choy! Choy, pabakla ko ni Choy!
3: Ay, day, pasensya lang, day! Sirado na kami!
2: Pati ba naman ikaw? Pag hindi-an mo ko!

0: Uy, po, madi!
1: Po, po.
0: Aram mo ba ya? Pag nakakailing ako kibagong kalot na kamote, permi kong naruramduman sa kipadi mo.
2: Ang nata, madi, arog kayang kadakula?
0: Bako! Arog kayang kaati!
3: More classics.
4: MOR Classics on My Only Radio.

0: paminaw bitaw na ako dong kay dagat kadong ba?
1: Ngano man parat day ko?
0: Dili oy, nagkalawom ang godang akong gugma diya kanimo ay iya.
2: Ana.
3: This is MOR Classics.
4: Classic Oldies.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugna o mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre baliling. Para makarelax ta dire. Mabitaw na nanaw tagsini.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nilami ni salida mong kanor.
0: Sige lang baliling. Pagkauban ko ni mo, mula mira ng salidahan ha. Na pinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala mong kanor, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa. Parang kita rin may tao diri.
0: Mahugan niya akong ituyo, baliling, para masulot ka. Para pabor ka isto,
2: Ang kanor, gitog na ako ay.
0: Mau ba? Mandali, dali. Bukutan di ka siya kong mainit na bukton. Dali, agbayan di ka niya. Pagkainit siyang tangkugo. Di pa ka ni high blood ni bayana, di? Uy, luwa na, makaupaw na!
2: Sabaa po doon na niya mong kanor. Eh, kisa mo na nag-igham dira.
0: Di man ta ka-concentrate, ani. Hoy, sabaa kay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Pada ba'y? Akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor na. May baka, nagsinisini ka. Napagit kay kauban.
0: Darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog, guys,

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Grabe kay driba, tanawa o. Dako kay na dang truck.
0: Unsa? Unsay dang truck? Dili na dang truck.
1: Kana ba, kanang napulo kaligid ba, dang truck mana?
0: Kanang napulo kaligid, ang tawag ana, 10 miller.
2: Ana.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pabakal. May soft drinks ka mo nga litro.
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila.
1: Tag-bainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah. Taga-ilang ko ba? Lili mga pisos.
1: Ay, te. Ano matyaga mo, day? Refill station? Aba! Puwerte! Definitely.